abadan ale ko ale kala mo ko ngawu ni ban ci ko ron ñom no ak ko do malo ko ngawu ni ban ci tan taw ko ko ino seen bor ida ma da lu nda fo kimta re imma ci mo du garanti

pejit ma gen sakati la andrenya paska no sa ko ba kat mo fna nek kon andrenya wax dik way yalla di bare ba bu nek ka fana rek sa ci jegon andrenya o ni dama ga bi wali andray ndenu ka ande afel rok to afel ay ki ki bar ba ko beta do André Focamo Motore.

0: kay Rabbi Jugal. Rabbi Jugal ako yung mainan. Pumunas pa lang. Yaman ka lang.
1: So may bus, ha? So may bus na kumurwai.
0: Anyway.
1: Parang mundo. Ikaw yung kinder, may blog ang kinder ni Solar. Yeah.
0: Pag-uwan ang mga ilang dyan eh. Anyway. Lang. Nangyay wang aso, reality mo po.
1: Kali. Ang mali, yan ay huwag hindi kayo may rabid yun. Madalit hindi kayo may pasar. Hindi ko may pre-serving ako mo chong ay bitawin. Mga, hindi ko mariwalaan.

0: Anthony. Ah, sa digande ko man mo kay Rosa. Man chali. Lain ni nga kanye do ko yow gudde ko ci. Ko te digane ci bunti nga xamni ni tan man. Lay wal. Sama xedde ko. Sama xedde ne ci yaay. Yaan ne mundi way. Tek na ki xamne moy ay imam. Jabaru Usman ko xamne ci nek ñaan la. Amul na xari sax da ko Usman bo ay ay mom reetan ko tolli ha ko buñ ko xere rek yakar nak ni day yakko ci wone yakko rap ni lay Usman
1: la ko yalla deg way mang ci faté nak Babacar moy taw Usman ni ko wax sama
0: balam kër gi
1: waaw ñu ko wax ma di dé hé la mi bu ma ci joggé rek ma dem ci xawa ba do la ñëw nak abi way ko moy ci xaar

kubanje nangango ami jole kubanje soni jole kubanje bode jeri jangel walo komo le mode mane yari wuro mi banje nangango banje tugay modi choyni mi ngamay wo jere ngamti ngamay wo jere tigi jeri mo le walo baaji lawbe dibanaari baari wuro ke nangango

0: Mario Wan, lo xam ci to gay bi ko ne li sagat
1: ndok ko li
0: dox ba ci nek xam
1: ko di ndiak
0: yo yaay ndiak wa be bu gay ñetti pat dafa xor
2: dal la jamm ya gare do ñu neen la ba keneen daxu ñu ci lu bes ci da ci an ndo mu rafet ci kaddu yalla mo ñu dikkeli dal la jamm la wax nak mom dal la jamm ya gare ba li nak sama xol xam ngeen ko dudul ba son ko je pas besoin
0: wali wax nga lepp do ko mala sa yalla bu la yalla do.

0: Left. Napoli. Kampokate na lang. Minsan lang kampokate na Usmal and Jamia yun. Hey! Gago ko. Na Jamia yun. Wow. Kanya lang din na lekan. Dami liyot si Maganya. Din na lekan kanya.
1: Kanya kuhay.
0: Wow. Wow. Kanya. Kanya niya. Con fuck up, Leo. No voy a la derecha.

Asinal gibrim gibinta jani ay jang betwar indakar bay kumbalo be jasamata bujigen bimatejo e bay mi ci betwar indakar kumbalo be madulami no mangi lay jale ndey mari mi ci kodiwar asinal gibrim gibinta jani bal gibrim gibinta jani ibrim gibinta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy sa jey bur ngandur bi ibrahima ay ibrahima ay sito gay mangi lay jale ndey mari mi ci kodi war ak to samba makure jak jor ibrahima ak to samba makure jak jor joomi li ngeen nañu sa kawlay set bay ibrahima Yanu te joy bay mata bay bi ci melalan Ibrahima yanu te joy malik yasin mi ci melalan Ibrahima yanu te joy lamin chane mi ci betwar Dakar Ibrahima Ibrahima malik sabay ngam melalan yasin dal gay

0: do sege jawaram ko bi le mo kana fro na se le menyali gra ko no tok sakle habi tu grand allah wa fedi gunne bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: ma hodi
0: so poni ko bi mo ko tane ba mo ko so yibe ne jira mer no latte wono ko ma jana e hudi ay goti da
2: c'est sam woni hakkunu min ko hande buri kanyo buri kaaris buri jawdi aduna ngati so keppu nani wi be wamba de ko hanga bul ko buri kangi buri kaaris buri jawdi aduna ndeke dum kede won ko dum c'est sam si ko yiddinde bayri ko yiddi tagi jomirado o tagi muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdullah ne be ko danna be gotel e dum sobo dum windere ndekla non kala fonda yidi mawni

0: na hodun na yewta dum mo buri wona
1: sanne sanne
0: sodon ma min jiwtuma so nana bo tagal Allah mo tata annabi ci hawal hawlo di kawta kay demal galle miskino nan ko biddo ko sere duguna sere duna sana sere billi hedade metti sedade kumal sabu nguma yere dagal dagal de sa nyalil demba doga firdi nyali wili yana jamdi nyu
1: nan sama guma
0: nak bal sama guma yere dagal dagal de sa nyalil demba doga firdi

kan mo walo ñor fu kat ak ñeen bari taakam baar mo walo fu kat juum ñaar bëgg amar fa suma mo walo juum ñeen taa lam la ñu may ga ak faang la ñu may ga ak kafar la ñu may ga ak fa du ñu may ga ak mañ wadda ak bijja wadda ak taxa wadda mo ñu walo juum ñeen taa tan yaa ci

Kulimbab marem njay mi ci lanum xanjer ma amna ñebbi kulimbab marem njay man fa ba ko teñ lat je kulimbab marem njay man fa ba ko teñ ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe da kulay bayam kulimbab marem njay mi ci lanum xanjer marem njay ay sa daral ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akoy de jul jul ba ci lanam fu daru kumba njay

ne ba di ko dalen kule sayandu kule ko do gam len badan kule ko do len yepp du ko do ma jo dem der bi ci beug jande der jakkir mu jot dem ba de bangat lan do den char kule jo dendo dum fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol wala ya ne wagan fay ak amadi ngona ya ne wagan fay ak jo dem yalla ya ne wagan fay yow li ni kule mo ndaw mu ni da wañu do ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jo dem ben ci ro nday borobe la kuli ko do ngonda werej la borom ngona xel ciumbuñ la bire ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndiala ndiala paraam amadi ngone borom rande rek ni bal ku du kum ya le bar ko do fal jambore ma je bon te len ba dal ci xabi jogom ndaw bire ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kuli mege mege ndaw kuli joxe joxe dem kuli jor jor ngone kuli ngone ngone latti kuli koddu koddu fal kuli koddu koddu muy ndaw kuli mbabam babu muy ndax mo jige ñu wala bañ na yeen balé karam bakkar sa wa aram bakkar moom lañu may mbabam buuj domam def sagata moom ci kuli mbabam buuj yi kuli mbabam buuj yi moole bu mo ko do sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bo fal.

ondo jabara Allah nya do apro ne la dan sallallahu alaihi wasallam kon non do kulal dan ko hol ko nyalo fi hal do bati hal makko sabab mona na ko yiri fi wa do tay ka nya ko ho da na o do bonda sala la sala metta sala ci bi sa dina ci do ko gawo gawo yiri fi wa Bye.

Ya papa le chapa.
kaayaiban ng humugitin natin sa buong tropay. Yeah, that's a good concept of us.

ñoddi ko mu gor ko mu dentu sey defay ko non loy dan na ko ñaari yoon ak sa sal jottu nak senku mbey bop dudu yaaye sar na ko defé siw biel teneng mako fit robert ngay mako laal yak sa tebal ci di mako nak dal ani ge job mi ñoo soom ge job wa jo job gep cheb bu je bay sor mo laal ba tam top dal ñu gel ne bu ko bolé mu ku dem ge cheb mu ngi ndurok mom dal na ko ñaar yoon

0: là, nam koli. Avocat na la mise à l'avocat na Ousmane Diaby ayo.
1: Ouais.
0: Hey. Kanya ko. Na jam na ayo. Wow. Kanya na mina na leka. Na mi le ultima kanya. Nuno na leka kanya. Kanya ko. Wow. Wow. Kanya. Kanya ni me.

ti mbor su pindi ma may sanale nya ke way ma ko fa tu bin tu job de bu su la pe fayna abidu do abya ba may sa ba ngal ge bu sa ba de sarna kin ne la dun ta ba se ti ya ze ma ja ba es I'm a terrible guy.

0: mone
1: kantani lanjay mu jangu jarir labde mbak salinger ma fay nguna ba jabi ma fet ya koy ve biram ko du ko um ni to ngongolor ado ngoye adama sambaget bo piska amam ayer kongi eran fay ho danja ma joko.

simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jol ngeer jaw bi bula nexe falu jaw bula nexe falu jama yalaer ndey mari boy say bat boy at boy sa mama wax lo njay njay ma du bay bay ba ilimani maray.

bai jana fambai mudiko subote me jani dal nilalaji mali fali mali ngate magana kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jambra muntu ali njoma ngaseju moy mam janga de njurbel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sudi be mam bari kay ma degen tunyan parima yoro parima jo bay tro fa jo poko nga de xon clair nagundi dim ba gogi na go jaj ma de galo ji mbok njurbel sa len ti ge dal sen bu ben wacu barak daw

yo que cumba la UB. Mujur parasina, parasina jur marfal bara. Akserin parasina, ak njaga parasina, ak nertin jigen parasina. Marfalo bayo manchor. Bay wa ma garak sunu ker mam cey way bay wa ma jal job baray sa bay.

jamaru ndax kor du dara luddul japp sa jamaru bakkan bi na wor lamen bi na wor bet bi na wor tank bi na wor loxo bi na wor motax muni man tay nasartu lirrahman sawman falam yukallima yawma insiya ñu ko faaw di ñu wax xele bi noko jure mujju ñuleen xele ba beggulal dag wir dam ndax wir du wax da koy yaq fa asarat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ñu ko ñu ni mëna waxe xele bu juddu legi ci di seen nga sang ko fendegul fa seen kaddu yi daano esa juk tok ni inni abdullahi atani al kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan dal di joxagn yaay ni ko yaay jere jeuf sa choono sonal na la ci eumbu fa asarak ilay qalu mujju ñu yaayam ni ko esa juddo won jarna fa leelati israay ma eskortu bi julli fa ñaar rakka tarqa ñol makkay leen gën tarqa yeneen yefna fa sihi laylatul lati sanal tarifi alal bara kistwa fa sihi laylatul lati sanal tarifi alal bara kistwa fa sihi laylatul lati sanal tarifi alal bara البرا كسارة في المنتهى لومه يا خلق الله.